the people of God. Welcome to this program, Golden Kind. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Kind. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon. Magpunta tayo sa sambahan. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ibigay sa kaniyang mga lingkod, sa mga lahat ng mga aral na binigyan ng tungkulin sa Panginoong Diyos na magbigay sa atin ang mensahe. At sa umagang ito, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. At bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, mga kaibigan.

Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa kayo, sa iyong kabutihan, salamat na ikaw palaging nag-iingat sa aming mahal, sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At sa, kahit sa aman sa sulok ng mundo, doon meron kaming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ang iyong kaluuban upang magawa namin. At salamat na ang Banal na Espiritu siyang tutulong sa amin upang magawa namin ang iyong kagustuhan dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen.

kaibigan. Sa umagang ito, salamat ang ating teksto mababasa. Mabasa natin dito sa Deuteronomio. No? Basahin natin sa kabanatang sa 6 at sa talatang 5 hanggang 9. Maganda to kaibigan. Babasahin na natin, no? Sa English muna, no? If there are some English speaking or English people, if they would like to listen this program, so there will be a portion of this program that they could understand what I'm saying here on this program. So surely, and you can expect that purely message from the Lord, and I read from the Bible or the Holy Scripture. So let me to read this book from Deuteronomio, from the book of Deuteronomio, chapter 6, verse 5 up to 9. Babasahin natin. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words which I command you this day shall be in your heart, and thou shalt teach them diligently unto your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. And you shall write them upon the posts of your house and on your gates. So thanks be to God, these verses that we have read from the book of Deuteronomio. So mga kaibigan at mga kapatid, maganda magdasal tayo sa ating mensahe. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa iyong tauhan sa buong mundo. Salamat ikaw magpapala sa kanila. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. Salamat sa Espiritu na magbigay sa amin ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Kailangan namin ang iyong tulong sa aming buhay. Ama, ito ang aking dalangin, aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak, naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sa nabasa natin ang ganda ng mensahe. No? Maganda. Ang ating tema, no? The theme that we have in this morning, love the Lord your God. O ibigin ang iyong Panginoong Diyos sa Tagalog pa. Nabasahin na naman natin sa Tagalog, no? At iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas, at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo ang buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila ang pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay naghihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga magigiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Nasalamat sa Panginoong Diyos, no? I-focus natin dito, sabi, love your God, o

Love the Lord your God. Yan ang ating tema, mga kaibigan. Itong utos na to, salamat sa Panginoong Diyos na marami mang utos ang Panginoong Diyos, yung sampung utos, meron pang mga ibang mga utos na napakinggan natin mula sa mga nangaral at nababasa natin sa banal na aklat, yung sampung utos na yan at mga utos ng binabanggit kapag meron tayong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Yung pag-ibig natin, yan ang magtulak sa atin na sundin natin at gawin natin ang kalooban at ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. No? Ating tema, love the Lord your God. Pangit ba? Mali ba? Mga kaibigan, hindi pangit, hindi mali. Ito ay maganda at tama. Bakit? Kapag ikaw ngayon, Kristiyano, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos na hindi ka tunay na Kristiyano. Ang mga palantandaan sa mga taong iniibig talaga nila ang Panginoong Diyos, makikita mo sa kanilang buhay. No? Bakit, mga kaibigan? Di ba meron tayong narinig na mga tao na madali lang sa kanila kitilin ang buhay ng kapwa nilang tao? Yan ang isas mga palatandaan na talagang hindi nila iniibig ang Panginoong Diyos. No? Mayroong mga masasamang mga tao. No? Ito, sabi sa lingkod ng Diyos si Moses, isa sa mga lingkod ng Diyos na nakasulat ng mga aklat, no? Lima yung mga aklat niyang nasusulat, mga kaibigan, at doon natin mababasa ang sampung utos sa Exodus chapter 20. Yung sinabi ko, yung mga utos na yan, kapag iniibig mo ang Panginoong Diyos, madali lang sa iyong sundin. No? Pero kapag wala kang, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, na makikita sa iyong buhay, wala kang ginawa. Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo ginawa ang utos ng Panginoong Diyos. Na ito, mga kaibigan, ito, mayroong sinabi si Moses, no? Na magandang malaman natin to, no? Kasi itong pag-ibig, mga kaibigan, madali lang to sasabihin, no? Katulad ng mga lalaki, magaling mangbulas mga babae, ang iba na biktima na lang, no? Bakit? Madali lang to sabihin pero mahirap gawin, no? Katulad natin, yung mga sinasabi ko, merong magaling mangbubulas mga babae na biktima ang mga iba nating mga kababaihan, dahil merong mga magaling lang manalita pero hindi nila magawa ang ilang kanilang sinasabi. Ito rin sa atin. No, kapag magsabi tayo, ibigin ko o iniibig kong Panginoon. Yeah, kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, yan ang palatandaan, nagsinungaling ka. No? Nagsisinungaling ka. At walang sinungaling na makapasok sa kariyan ng Diyos. Kapag ikaw, maliit lang ang pag-ibig mo sa Panginoong Diyos, o wala, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, mali ka. At pangit yun sa ugali ng tao kapag hindi mo ibigin ang Panginoong Diyos. Bakit? Ito, no? Kapag ikaw ay ama, Kristiyano ka, o ikaw ngayon, Kristiyanos ka, kailangan mong maintindihan ang iyong mga kilos, ang iyong ginagawa, kung talaga ka bang iniibig mo ba talaga ang Panginoong Diyos. Nabasahin ko ulit, maganda ito, mga kaibigan, malaking paalala sa buhay ng mga Kristiyano. Pagkataon mo na,

Pagtinawag ka ngayong Kristiyano, pakinggan mo ang salita ng Diyos upang malaman mo ang katotohanan na hindi lang sa salita na iniibig nating Panginoong Diyos, kailangan pati ang gawa.